0: asante sana tena na tena baba Vicky Brilliance agati ndarega bai te daigo shiktip tim yata ti mai ti atat conference ni go ni side hustle being moot
1: and side moot
0: amati jito di moa giti le wewe uko pande gani itile tikiti tai non and size etu MIFM
2: hello
0: hello
2: na padu padu
0: yeah
2: iliane
0: mati ya kalami radio
2: imi go mia padu padu
0: ami go mia kabisa
2: amune badiem badiem
1: aja mega badiem badiem
2: kongoi badiem badiem ile mi ngone no mega na no nyono matu ko chusti age ago mwa kyonga ngeti kongoi namagi tyogi ndama badum badum mega ngeti ni mi mi aja do ne bole ne gori de tana ta ke ne boli mboga bo ta tie bi nyone
0: ehe
2: mboga na me lito badiem badiem ga mo lo on da rogu ni
0: bodiam
2: ki e ma yue ki tana nda ni ko to ma tyo mo bi ga kala mi li to li pole ngi tana so non do par ki mo agi na le ni pole so mi anda in gora ne go vi be ne mi di ke u te bora chori go go chori bi ne di nyo go vi ben chi ne bare ro pa ti ne za o ken ko di yo ti in beta so ma che ge ma bi in te ni go in asia ko mi chi ne go ge ko mi na ba ne ne vi re ko mo wa 0723154 8 0723154 8.
0: Kongoi
1: keje tano
0: nganet nini nyin mona legalian minga ulambo conference chituna ginye agingin wagit
1: mlanga transmara langa
3: odi able dia mune
1: ki bye bye
3: kuma no tane le mlanga tene le batras mara olo masane na dorji kwane jundanio
0: Mamiji olon Malimi olon
1: Kajurza
4: Kajurza mege
0: Mese god
4: Oh boy boy
0: Tibai bai
4: Ogo nige miyasi ista Ogi toro re gora ya Wio mung gora ka Nere ne gudu tukudu Inge lo ilo magne re Cho mua ne miyo mudu uju tukul kaji chivu Muna mamma uo nyo bi Gile le gitu le to mai tori gita apkuru
0: Yes.
4: Bas koi ni nagatin dija jibongi tangusi akili jibongi tangusi. Ati na ngem bujuni sandu yo yagini. Ati tane ri gurde jo si ara bro sa ta ri bara tore. Kito ne bara machi net kamile. Apo yopo vive lelden kubwate gaba kikawwa magreba te kasari kubwate Jonathan Jonathan nende ute dame nage nende miten apo yopo ishe kemi uigine wago te kwa waige tige mguro niko kuma viu apo kwa vingisi ati lebra bro tige kini ishe kikin mopo geti kakile kitu kemi hokuan ekin geti che kitu tige ngutono apo wanya waga jita neki kule batayo nara jepkwa jepkwa bo yopo nubala kati we kimbia maramota unatakipa pa chukwa roti Agero kwangu naona katika mlango wenu ule nskola kirui mena utieni mpoje Israeli ni baba yake ni kana tegeri no ni kama limbo zinge legure keturo ogoto kabisa we
0: mboga ni lengere
4: tuljo amite ni lewa ni tetan abirwa ndet keti rita
0: togal togal
4: ni tul billahi wa jaja mbibyo rafi na risgo likem oldra kwa isgulale ishingo bina poka tena we
0: kongoi asante sana kibendi gete setaki nyoru ngalia neno libo studio asuka vitereka vati abila tulipo ndonyo agere te setaki kabisa miti na agere nige gure Sylvester bago ikangenge mbik tip tem jotan jetai chika juti otan congratulations Sylvester miti nige gure Felix kora
1: yes
0: agere ka juti otan Felix agonge ngololi kutinye 120,000
1: labatu uge number 7 kutiko seche ninguni kutoko ketiam lakini gawame gama watru kabara itkuma waguni
0: waguni ni depin
1: wega ninguni tuget number 7 sai sai ketine ninguni
0: kutiketi agi gerega kage
1: igeti
0: gora itil star 441 hash kukukone nafasi na wata nile njini indepi na ngunga na wata nabwa mpesa 28, 25, 30 masire ya wata chili kitiyo star 441 hash
1: laba tuge namba 7 meter 120,000 kwa ITB kitiyo ta 20 eni guni kuto piki kage nyuri kwa piki 11
0: agere eni yonga wajud madam nige kure Sara
1: yes
0: awga nyurji kage ni eni yon 120,000 so long nyo ruti ndaino lupo studio
1: ilba chige iwe tuge namba 7 agi nyurji ge 120,000
0: meme te nafasi na gara arane uni

0: Ya.
1: Eh geso.
0: Eh. Star 441 ash mana jab jab kabisa.
1: Ngoma gerechi.
0: Iro jita ga jab baraka gikochi silingi shek.
1: Eh.
0: Alu bushek.
1: Kel.
0: Aha. Kini jita na taraga.
1: Kero wetu ini no.
0: Winnie.
1: Number 0718 abeki 653.
0: Aya. Winnie kogigo nyoru 9014 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Winnie petu take kogigo nyoru 1961.
1: Mm-hmm.
0: Winnie petu take engrapiche kiki kope paraga pesa chiki konyoru ko 21,400.
1: Mm-hmm.
0: So mabata Winnie ju.
1: Winnie gete itaban.
0: Gete itaban kabisa.
1: Kaki mwa gele iwe. Oye kiti ngatutiko. Kaili ngutko gina megi. Nesire ne.
0: Elibu utagenge.
1: Tu. Yelgei yetike nguli. Kidogo tu. Dege ni kitaman kitu jibitu.
0: Tamani chige.
1: Yelgei kitu dege ni kitaman jige.
0: Genyabi
1: isa mga nguli. Genyabi goron kitu.
0: Ehe.
1: Ijili kitu star. 4-4-1 star 5 I. Dugende kingololi. Kwa dugende wasi meet. Ako tuko mitebi kitamanu. Jidom getwa.
0: Ago.
1: Tiba tiptemangu.
0: Ago baati mbaya. Itiam. Kosa taeng agimisa
1: college in bid nungwe kumai unique
0: ko ku baati musuri nginye ngoti gwer na taaya college in mai unique i gwer na bae mai unique ago ke sbaruru tiktukul ngot kai message system me take charge ago ti rapto angi galya se ge bagu ya gagi ywe nginde ko ikpokol
1: ngwe ikpokol ya
0: sab jita ko
1: sto mo gotum geribo
0: me take masina gelu bokol koro sigirte Gele mijita na magirta ko atom ko gira bisi. Ya ene.
1: Iji lek to star 441 star 5 ash.
0: Star 441 ash agilo en gitjo do get number 5.
1: Gerwe this mas koroso.
0: This mas koros ko gya ko nyoru 142.
1: Mhm.
0: Wa enyo ko nyoru 626.
1: Mhm. Ko nyoru 484.
0: Ko nyoru 484. Mhm. Wa enyo ko nyoru so qualifani.
1: Ko nyoru 626. Qualifani.
0: Qualifani no. Ko sirele buno.
1: Qualifani.
0: Ko nyoru neo ka nyoru bonus 16,000.
1: Ah.
0: Ko sirele ko tele butama.
1: Eh.
0: Ka nyoru bonus 16,000. Very good. Eh. Ngiro jita.
1: This mas.
0: Stega this mas. Meti sakya.
1: Meti sakya munyas.
0: Ngana mentama.
1: Imunyas.
0: Eh.
1: Witaban.
0: Witaba noli ndeleo lelo ayango agani
1: girwe Sheila
0: Sheila ngacho bar Sheila
1: girwe Sheila
0: je 11,179
1: 1,364
0: pedu taganyo ngor 10,815 aje imun
1: aje Sheila aje witaban gamse aje
0: ngwa ni subuni ngwa ni subuni
1: Orno ajini gure Bonface kibi what?
0: Bonface kwa kiko kwere 414 Nyoko kwere petu taka 548 Nyoko kwere petu taka 134 Kwa hiyo nyoko kwere 43 shillings
1: Kwa kwere 383?
0: So
1: Qualifani
0: ni kiko kwa smart
1: kini
0: Yo kwa smart Tom kwa nyoro kine sireli buta genge Ebito kisumga tutik sisa
1: Ebito
0: Ngot kutu ma nyoro kine sireli buta genge
1: Ngot kutu ma ina mepesyo
0: Kine
1: sireli buta genge Oligite.
0: Oni bonase ba elibut. Agor bonase ko bi dogo elibut amanak sokor. Elibut agor elibut amanak sokor. Lakini kagma gele. Ndati ema ko sa ibirbe ay nge isubige.
1: Kele jina tai.
0: Agi.
1: Ojo skumen. I legend boy. Kole bid ngut ko. Ah.
0: Angira to. Kate ki gae gena aga to madege se sumugo ko itsa. Do madege se situ ko itsa tatu. Mete ki ndego 120. Sungo sabjita ko so.
1: Tata ngisop kiso.
0: Yes.
1: Ngisop kiso.
0: Kwani nei. Kaisai ko liya?
1: Kaisai ni.
0: Star 441 ash agi 11 kitu do get number 5.
1: Kiruej mileseno.
0: Milesen.
1: Cheger jibi leseno.
0: Aja kiko kure.
1: Urna.
0: So milesen kapsa kiko kure. Ira.
1: 593.
0: Kiko kure 593. Kwa shanyo kure 12,521. Petu taka kure 14,114. So ano. Staying line da kapsa mega.
1: Mili.
0: Yemea ngori
1: kata nyinde tike lakini to meto yashi lago chuna
0: ya kibi gala
1: yashi lago chuna
0: ira ngani ngani
1: eh orna Brian
0: oh yego nyal Brian kiukur 43 kosakta 16 times goji
1: eh ogoji
0: kagi goji po naslinga ta kagi goji po nas Brian 16,218
2: ni sauti ni ba ni kote tutetab tepsi na

0: ke kure Buffalo Boy kuma ratena na tena garara ngapesa mitinende takana ko ko netrenda ni sai ngapesa ne ke kure France
1: eh
0: ale tena na garara ngapesa na tena moto ngapesa
1: yab
0: trenda ne ngapesa ng TikTok
1: trenda ne ngapesa
0: kale kitam ko sire tenwa ga sweet star
1: ah chakini
0: konai kole atinya nyota kotai ko tien
1: kotai ko tieno
0: ago lipugan
1: ago lipugan
0: kure Buffalo France
1: Kotini
0: music machine
1: eh kai meje tege mwangi tuge lejin kimeje tege setin kabisa
0: yes
1: kusis te shoot sai mati so mandi so mani ginji shengisha
0: ya ku kidano meje ki kosina kita genge
1: ui ui ui ui ui ui ui mati so mani ginji shikichan so man
0: ngeve okay, jipara agla olio bagi meje ngale kipite jeng sukule
1: so man a very short course ago very efi glene noto marketable
0: Market bago productive. Yani makumeje hivi.
1: Yani kunu waluti karakara.
0: Eh kunu logo ya karaka.
1: Ngale ka hospitality.
0: Ngale ka tourism.
1: Agejingun kosi agejingun lobby ya 5 star hotel.
0: Kwanza lago TV koroge ubali ubali na ba hotel management.
1: Mhm.
0: Ubali na ba hotel management. Nota na garara ngabesa.
1: Kabesa. Mr. Gazi je jo ite bingu na gilin. Oye.
0: Kiba bi Canada. Tese ta World Cup sai kiki mulago 14.
1: Eh.
0: Lago 14 ago out of 14 ko 12 ko bakuti.
1: Mm-hmm. Hii, walo chiji, sai
0: 0721 0721 380 380 590 590. Kuna taki chaki nga mituro agutiwe ngapi umir lakwe ngungu kura meluse nope ngusabit utepungu nyak lakwe ngungu nga kubanka nole hii chepanum kele meche pia ine kungu kiro le moele wanke hii kutareta kijote no hii kutareta kukuna kichekile in career advice Bagi meje ko tege sugu man ke ra kwa ke ra in guna in Baraton College ni boy in daktari betu la rab lagat Ogoro le meje tege gul mi gina meje na explain en wang mutai a meje wanam tege me twa ke muta ji dang radio sa gumina bil sa explain en nun kina meje ne gi meje ne gi a shot ka things a bit ge amuwe ka ga ne ngo te ngam masai Amaje geta pungu ngam sage bi resap jatra ne tuai. Ira. Meleng college ni aso mane. Imuji mete sinyo so sinyo so man badai. Lakini amaje bi resap jangu. Diploma ko sai ko 2 years. Mauna da nye? Diploma ko sai ko 2 years. Mauna da? Nge calculate den rapise ke goiba diploma ina ta ke? Ko bekin garibu 1300 na kitu nge ashume nge le gaib diploma inata 350,000 mona ta haya ko gaitar diploma ama garanti gora nyi nyoru gasi ma garanti tinyi ta makanis mona ta nyi haya nge be shortcut ne ame jam mauno we bara ton ko lejiwe ag bi ay gose na ba 1 month na ba 2 months mid process komang certificate nungu amo kogi kiji en kogi chak te kabisa kile ne ko sina to kile ne jate jogi jo kogi chokki kabisa kage crash ante program ko sina ko te wania ya e 2 months ke ko sina to ko ta 5000 mauna en 350 ko to ne tu ne en 350 ko ka 85 ko ti dinya 215000 215,000 niwe ita uge prosesa keba ishi ge prosesa nu imanda iwe met ne urasha tos kai bara na maga ananto mai bar mid process ai ngrasha gele bani silinga ta 140,000 140,000 niwe ngontrak ne ba 2 years 140,000 ngontrak ne ba 2 years iwe that is 24 months ina ai manual leo kogar geak karge jaagi be $140,000 × 24 months 1 2 3 comma kogar ge ak pesa je maragune million ta genge genuchki para Ogano le meje ke presa ja zege pe bole bole ma matke pe miss amuwe ke wisten ge ne ni ngap sai te ke moji ni ga grab to ge le kimwana ngiwun atige le jige gemwa
2: na furaha na shukrani kwa ulizaliwa kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama Skiza Tune yako, dial *811*619#.
4: Messi.
5: Kwa usubida mbire tabkildo, kagoit World Cup. Igun agenge ni baibu enjin World Cup kwa ngeten analysis. Tununet kwa teorike terter. Kwa li shikte chang a K24 TV, K24 Plus, a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
4: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
0: Kwa sikolo mtu hapitu tabrani kwa nungu wiki ataji ginyorugo kage ista Edwin Sifuna, mago Secretary General, mago DM. Shango. Ago ista rasmi ODM. Mhm. Wenda kando.
1: Enda kando.
0: Waje tufanye maneno yetu.
1: My mitei aka alignment wa chama.
0: Yes. Kite seta pole pole. Miji tandeka hii silingi shek poko lagenge elu.
1: Ah.
0: Gaga atenge tesati go gaga nam jito silingi elu poko lagenge.
1: Eh.
0: Ago ga kwa kabisa.
1: Ago kwa kabisa.
0: Kigure na rapto.
1: Hey, imagine mama.
0: Kigure ngo.
1: Anke na le bye bye ngo na kabisa mama.
0: Hey.
1: Anga na le bye bye yengu ngesireti boysi.
0: Gerzi. Gerbamba yero.
1: Yure Janet.
0: Janet dalibu mia moja gongo mami ra boysi anu.
1: Chebet Murgur.
0: Pa boy Murgur. Murgur na ita nandi anu gogo iyo.
1: Murgur. Murgur ko mite agot pokot.
0: Chances high go eta nandi keyo anango pokot.
1: Anango pokot.
0: Anango kitale.
1: Ago pokot ko ni ba west pokot ni. Yenda mpi ni gure Murgur.
0: Janet, Murgur. Kungoi je mamira.
1: Fuleri.
0: Pangan ke kut kekas. Ama je pangan ke kut koing milion netra bisa tu ambil sekian mita.
1: Si
0: sigure ku mama nagai.
1: Sigure ku Beatrice.
0: Ye sigure ku Beatrice.
1: Nuga no buawe. Nyoge bela go semakia.
0: Haya. Kagingi tu karang duga number 5.
1: Kagingi tu end duga number mu. Kagingi tu atura wa pesa mugi gengen. Tom ge tu agi.
0: Kagingi tu kuktu kulo litera. Kerajin tu kosek tu kul mecem duga tak tu kul. Kaya mecem bol raga. Mama isi nyalil bu. Ya ta duga number 5 nege ingin guni. Kiko ita pun asasing nyujepo between 3,000 ak 9,000.
1: 9,999.
0: Yes.
1: Ugele kapeti silingit kule inde gonyone
0: tamani. Inde ngambesa silingit kwenye kwenye kwenye butamani.
1: Gonyone elu butamani.
0: Aya. Kale ne masinit kale iwe. Ngo kakiweke ngun kidogo. Ngo tinge ni legi nyoru gine sire sile 500.
1: Iyo.
0: Ngo tinge ni legi nyoru gine sire sile 500. Kersi metagimu.
1: Kersi metagiru.
0: Kersi mun kapesa.
1: Igen mbira na nyone.
0: Igen mbira na nyone no.
1: Iye mite mbira na nyone.
0: Iye. Mega ready galak.
1: Mitembira na nyone na ba Belgium alambiano. Timitungura ni
0: Morocco.
1: Morocco.
0: France.
1: Ak France.
0: Ngo tinge ni ile kinyoro gene sire siling 500 akwatai. Mete kabisa. Aya rule kwa rako ngat kuuna ta. Lakini kai maja bugjo. Magijo rugne ge ele bugol. Kale yi tembirbe nguno akwa sataing.
1: Konyo ai.
0: Ngat kuma nyoro bonus chagi goito ngyota. Anan ke kunin sime. Kie kwenye nile bubogol?
1: Kie kwenye bubogol ya.
0: Netilil. Star 441 ash agilewen kitio duget number 5.
1: Duget kwa number 1.
0: Ehe. Ngoan kwa higira rapto?
1: Higirwa si Standley.
0: Standley kwa kiko nyoro 954. Kwa hinyo kwa nyoro 768. Kwa hinyo kwa nyoro 14,722. Toka kabisa.
1: Standley? Stege.
0: Stege, Stendeling Linda.
1: Tia itaban.
0: Ehe.
1: Kiruwej.
0: Ngaage.
1: Aha.
0: Ngaage na kai kiri.
1: Aha. Kiruwej Jebkoske wa?
0: Jebkoske.
1: Purity.
0: Jebkoske go kia go nyoru.
1: Purity. Jebkoske.
0: Nyoko nyor 44.
1: Uhum.
0: Waye nyoko nyor 191.
1: Uhum.
0: Kupaye nyoko nyor 61.
1: Uhum.
0: Qualifying kabisa.
1: Ah, qualifying kabisa.
0: Bonus kwa kiko aje siling ataka kiko aje bonus chepa 8,116. So. 8,160.
1: Eh, 60.
0: Very good. He. Maga nak ikir.
1: Rona, Maya, legitio Rona Sharon gara.
0: Sharon go gigo nyoru 368.
1: Mhm.
0: Wae nyo go nyoru 816 gago ista Sharon.
1: Gago ista Sharon.
0: Akinyo go nyoru 2552. Gago ista ge Sharon.
1: Mhm.
0: Linda, ista ge Sharon.
1: Kirje sent yangyo.
0: Sindia go kiago nyoru. Kashu go ista Sindia mapema.
1: Kashu go ista Sindia mapema.
0: Kiago nyoru Sindia 5654.
1: Le kashu go ista Sindia.
0: Kashu go ista Sindia kabisa.
1: Kega so. Mwaji aruruti koron angatutuko
0: *441# agi 11 duge number 5
1: duge ko number
0: 5 rule letter ko gile iwe ngot ko ginyoru 500 ko tai tuchke ang brown gate it agiru
1: tuchke ang brown gate it agiru
0: nengo berbere si mi si baishe sen diptembo
1: e
0: ngot ko kwak magosa si birbe ne tai iwe chomuga I birbe ne baeng
1: ko jus kumen
0: Gojus kumene ne bayang magati ta witien
1: ile
0: yen mo chance si ko motena ko iko gonen 100,000 mama yango kibembereza ngiende ko
1: 125,000 tishina lage
0: simo shengmu 125,000
1: ijile kito star 441 star 5#
0: ana nijile kito star 441# agilewen duge number 5
1: agilewen kito duge number
0: 1 Kiro, ngani?
1: Hii,
0: ngani?
1: Hii,
0: Ure ngani?
1: Hii, serem.
0: Serem. Iya kata, iya kah kata jeli. Kinyor 495.
1: Kita udah 495.
0: Macam tu kinyor 502.
1: Ati kinyor 502.
0: Mafia. Kita buat apa?
1: Bukan kah itu buat tu? Kita itu buat.
0: Kinyor 502. Agak kerjain biri.
1: Hehehe.
0: Kerjain 500.
1: Hehehe.
0: Ata kita kah jeli.
1: Hehehe.
0: Bagaimana rules? Kau rules.
1: Rules.
0: Hehehe. Ngahkan.
1: Orang terer.
0: Terer?
1: Ogerce terero.
0: Terero kau kira nyor 145?
1: Eh, kau nyor 721.
0: Aku ista terer gara.
1: Aku suka ista terer. 721? Kau suka ista?
0: Terer.
1: Ah, mapema.
0: Mabati rules we.
1: Rules kau rules.
0: Rules kau rules.
1: Mhm.
0: Genda kau ikut ati.
1: Hah?
0: Genda kau ikut ati.
1: Mhm.
0: Perbe ikut cokok saktaing.
1: Mhm.
0: Gibirneta aku cuma ka.
1: Mhm.
0: Gibirne bayang kau jus kumene.
1: Mhm.
0: Dejumpung kugungko ya kisah cokok mutu ninyo ko.
1: Mhm.
0: Ata,
1: 130,000.
0: Ngani?
1: Kerja cici kau reh. Charity.
0: 181.
1: Charity 181. Imbitan dani. 241.
0: Aku nyur 422.
1: Aku nyur 422.
0: Kakualifan.
1: Kakualifan.
0: Bonus cokok iko juga 8,700
1: flat.
0: Kungguin ya mami.
1: Kungguin.
0: Bangan kape sah silingit. Mak nyur kelai we. Hengo ageni.
1: Urna jitane gure kirong
0: kabar ni zaidi ya
1: gure Victor kirong
0: 643
1: inyor 643
0: ah mista muda
1: gashu istin kabza mabema kirong gashu istin mapema gashu istin mapema
0: 43 jichangi we
1: ngaka
0: ni kugen 996
1: yeri gure gimurgor
0: gimurgor kiko nyoro gimurgor 996
1: 996
0: mwiga istin araga ne
1: ah mapema do mapema jo tolian kabesa
0: Mwani
1: Orna Frank
0: France
1: Franklin Sitene
0: Ashoko mrithme Kinyori
1: 3,469
0: Kinyori Rule ko
1: rule
0: Ngotingi nile kinyori kune sire 500 Metia mango Asara Aya mwani
1: Olonoj Alosias
0: Alosias Oh kikonyori 184
1: Mm-hmm
0: Aku kuar 43.
1: Aku kuar 43.
0: Cacah angka pisa.
1: 43.
0: Kualifikasi.
1: Aja kualifikasi.
0: Kaki kau ada bonus cepat
1: 6,675.
0: Ya ini. Iji lagi tu star 441
1: Agi
0: lewen duket number 5.
1: Duket ko number 1.
0: Aku ngut kaki nyoru.
1: Iya.
0: Zira sila miatano.
1: Si aja jiji.
0: Mengam sila tu
1: kemana? Mengam.
0: Number 2. Ngoti birvei netai
1: ile
0: jumuga
1: agile je ap ko jus kumen
0: ko
1: jus kumen ajajajajajaje
0: tau pangan ge gigo netai ile bat mbaya inyo na baye ni ile bat mbaya agile bat ko araga
1: irongot ko
0: 145,000
1: 145
0: star 441
1: agiwe agenge enga genge ago doget number mood
6: Emo FM. Ninyo tugul.

0: FM na kogatishet na indoy ang pariyatap ko alinjin.
1: Emo FM, kigin, kiamut, kila, kigorun, agotun ko in, emo.